Poca chef, doni tu mama. A tutti gatti salamo. Poca ni amai. Kama nini na sumbinati. Itata vota mal. Poti nuna la satale. Kujena ni yoktani. Sote tasu kwa mafuzani. Bakane mga panani. Sotu metu lipunani. Anduba na fatu. Sota seda na randu. Ambe na sumbe na ku. Apese na fasoma u. Ipana na randu.

0: Tutia, Lugo ni auli boya do biha beta ti boya ne wawa ya do ko do biha magai tinu bahudan mutia Lugo ni auli boya do biha beta to boya ne malag dahan wate wagune wani malag dahan wate awagune wani malag dahan wate hawagu tabue nga waigo ya ya itu duno halag daya batu agu dubiha gya hadid meroni bayane malag dahan wate hawagu tabue nga waigo gaya itu duno halag daya batu agu dubiha gya
1: Thank you.

I want it, I pregusa. I pregusa si ano ti mano. Asep in rajit. Subat takon. Iki hanuman sikingan di.

manam. Kowe chene manam. Mabonga fe kowe chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wa unime nyanam babena ho unime.